nalama kukaki. Omoiringa sa prusa, mnalama iringa sengandi prusa. Kwese mnalama iringa trandi prusa. Tuwaku kukaya, wase. Kiwa biasa, tulebe yomuveri. Kitu wabili yomuveri. Tuendule kenaye amadawa. Kitu wendule kenye amadawa. Nari huyo ono, ukabia ndreke. Kabia ndreke, ukatoka na wari yetu nza bandu. Chikali kitu watoke uliye chetabu chiria, hakuwa bandu, hawa nanzire yetu nza bandu. Kunde, obunganga, suyu kumera kubuye, kote bandu banabia banene, hawa nganabia banganga. Roma vre ule chetabu yetu, kama isi anuwa wewe kwa kaminyekalo, oko obunganga, na wanganatu kiritu nzo hundu. Kisa bika atasha soka asha soma, me obunga ngewa bitu kabu, mwa pratiki, na mwa teori. Na ukela ngira vendo, itina muenda na vivo lovolo. Nga si maba vero ule vitabu, ndu mwasinje. Kande mwasinje, erinyitu nzira vandu. Abandu wa nemo lama mbrele mbrele, okifatana, erila vera, umachitabu yetu. Ininga ndu mwasinje, kinyogo usi. Nyomu katunza, ehela vera omokitabu, echa murenga. Na hawa echo, eningende wende ava kante ribu ulia, munganato kiribu ulia, adrese yetu, na vrewa vrewa tukawa nike avutembu, ekambo avu, tukawa nike hawa papa bokas, na roma viva na Dr. Murenga. Tunia ahu. Avalie ekandine. Tukava neka. Oberzi. Uvile Dr. Murenga. Tunia ahu mwami. Neruwa utubana. Dr. Murenga tunia ahu. Ekasende tukava neka alie ropwe lesemansi. Niruangana vulia, kutia madepovu hoti angare hai. Iwandaa lahu, hasa hasa. Niruwa na Dr. Murenga, tuniahu. Haku hii, na hotel, La Grasse. Echondo, tukaba neka. Kukunyumba ya chuma. Iwa vulia, ahari ya ropu igoria. Na Dr. Murenga, iwa musunga, tukaba neka. Aho, etunehu. Abali isare tukabaneka okonyumba ya Mbaingana ali ya depite ku radio maarufu ali then aho tukabaneka naroba na Dr. Murenga yiwe na wewe ningivi ndi abana betu mwasinje. Ariwe muna mtu ule kereri. Kama isa achete. Tukendi ya tunamu endelieno mkani. Ela ngerende. Obudi mdu osi. Akasonga kuo. Kande. Akatoka. Naribi ni akahavulawa. Ela vire mwavi pimu. Kwete. Ela vera. Omwavi usivi usi evi ya reria. Karibu tuneko. Namwavi ni namba ya telefon. Ni 09 85 87 94 13 aho kama bana Dr. Murenga yiwe na wende ndarawa na betu ngibindi karibu tuneko aba kitokeriasa aba lyaku yakuhi. Aba rehari. Buona bataba nga toke riasa. Mukia muna mwenye. Kandiri uko simu. Nengana wakangerera. Evi mwangana kola. Evi mwenye iyo. Masinja kutevo. Erena ulikerera. Tuna mwende mbele. Nomu kanyi.

Ay, nubindi omasi woyonga kutuna muhenda eninga bwindi alune lwimbo mama wetu Rose Muhando kati hiralu momowa emibwire yalu abana betu tunamwendeleya elangirindi amakoni namuhenda kandi abandu banamutukirilamu nakwenene pomade kanusa twabireletayo omwabungi elangirindi abandu abangathokerera ngura wukasyaghulha hemile wukasyaghulha hesengisa wukasyaghulha he emiyo wuli wabwiranda eryasa nawangathokerialamya abandi keghe ithwakughulya oko beyi erirangura kandi iwahikahu wuthi ngasyarangura ithwakughulya oko beyi erirangura wukarangura hemile wukarangura hesahu wukarangura he emiyo hidimiyo eyosi wukendihe bana pomade kanusa. Pomade kanusa inamuhorikya okwa makoni awakabya elabira omwa nindo kwisi elabira omwa mubiri nibo ambu wukanusaya kyekyikaleka abakethe omwa kanusa wukabya iwabinusya nerikatsunza amakoni mbirire mbirire. Hanemu omundu kuko omuthu mwenye anapashya gonjwa yenye banayitha migraine yani kichwa kabambi unanusa kwile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mutu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine mutu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko venye wanasikiaka yenye wanaita tiroide mshingo huko unasikia vinye haviendeki unameza unasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenye kanaguza kuchakula ile nzo yenye wanaita tiroide unakunywa kuile dawa unanusa kuile dawa pomade kanusa na unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxis wala imorazi mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko watoto wenye wanasahawaka mtoto anasahawaka wala mkalasi angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa watoto makumi ine mkalasi ule mtoto anakuwa ananuka kupomade kanusa na ile anapata solution kwa haraka ile pomade kanusa. Kuko watoto venye wanapasha mtuma limete yetaenda leta mai ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani ye atabadilisha unamtuma kitu fulani ye analeta mkingine ule akatumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana mwenye alishaka apoteza hari mo mundu iwabiri heri obwenge wangana mtu mechi Kenya kole chende wa mtu mechi nya kole chende nerio baba babu akana kolesia pomade kanusa leru wa masha mtu mechindu inyakole echa ona lya mtu ma mama na yakana tu tuma ene wat tata na utaenda maso kutika kola uti toko la uti na muni yakole chindu buka koma kola cha kama ise endi ni bwenge her nario pomade kanusa obwenge wabre her ikabusubula ya nario obwenge obo ibwa byako busawu ababiri kolese pomade kanusa mabre menya ebinga bwebyo venye balisaka
timizia pomade kanusa, mulishakajua ile nyenye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishakapoteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto wenyewe wanasawasahawa ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza yenye unapasha timizia, na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mimi na huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua, kunatoka mkinywa mnatoka kaharufu kenye hakiko bie, kenye kanafanana ka beberu. Wala mbuzi ya wanaume yenye ilichaka komala sana. Komala sana. Akuwa mwanaume, akuwa mwanamke, kale kahoderi. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha, kanaisha. Kote, kote, kote, kote, kanaisha. Wenye walishaka walewa pomade kanusa, tufike pale kumezu yetu, mwezu Moring, pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako, nanua buine, tukupatia kubei ya gro, nunua busisi, tukupatia kubei ya gro, nune kumi mbili, tukupatia kubei ya gro, kwenye mata nunua esa, idesa, imile, idimile, kubei ya gro, na nye mkaweza kuenda uvisia, zio tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napache ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei, na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene, pomade kanusa, na mavikanya kuyo. Pesa tungeyeva ketra mwa pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga veya wetu omremba, mba uti omremba e, omremba varegano. Auti emiche, yaviri iringa e, yangaviri kumbunda. Nivuti ya visandu, yaviri imba vimba e. Na e pomade kanusa, ikayenda ne pomade rapide. Nebe hasa. Neve hasa. Nakuwa ngana butikatu na singomu. Neve hasa. Nikaenda bebele. Wangana ula kau. Wangula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Meriwa langira. Omundu. Nyabiribia ndreki. Kapomade rapide. Mulia belongo. Eve kareka. Omundwanga nabi ni awete emevoru, kwisi obuheri, kwisi ebetole, ebyanga nabi lasa kwa mubiri wa mundu,
neri bikawathikaya omundu oyo eribya inyamabilhamu kutse eribya inyamuwana neryo obutseme bwosi inyabanabo bwamadekanusa. Bwamadekanusa, bwamaderapidi, bwamabiripakalayo ahasandire hali obukoni neryo wukasangana obukoni obo ibwabirilhamu kutse ibwabiribya ndeke. Kubangabugha obusu bwabiriyithuna ngobwakabanana nakwenene bukalwayu mughende mulengesaye muli ebindu binene ebithwabithekamu kutse ebilungu ebithwabirithekamu ebikaleka yathoka erikolha okwamubiri womundu. Nisesa nikisesi pomade rapide munemukolesya ne pomade kanusa obutseme bwobo thunabirithunga nibaketha mwe pomade kifagiyo kutse likide kifagiyo nayi ikafagiya obukoni obwosi ngakumwaka nowamba ofagiya obuchafu bwamagonjo neryo iwasangana amakoni inyamabirighenda birembirire. Thunathunga ibaketha mwa zilongevite maisha marefu nayi thunawutheka oyo eyikawathikaya abakoni bethu eribya ibakuwana. Thunawutheka okobuyi, thunawutheka okozifemenine, thunawutheka zibulidi yangini murase mulere munababirinde bandu banene amalhwalha obukoni obunene hakana erinyahika ebusungu neryo bahendulha omusasi oyo ibathekamu owundi neryo ezi bleed yangini nibindi ni iminihezer imihesa yikawathikaya omundu eribya inyanganabya nomusasi omuhya muhya kusi yabindulhawu elhangira indi omundu oyo omusasi wiwe amahinduka amasuba omuhya muhya kibaketha mwa blood yangin. Blood yangin ni lhusungu alhiho mulhukinandi baketha mwa musasi mulere. Musasi mulere nibwambu omusasi olhwe mukulhukulhu nerinyahinduka inyabya musasi mulere alhwe lhwere inyahinduka imwasuba eribya isimuli bulhwere neryo akandu ako ikabiriryawu kabaketha mwa blood yangin neryo mwabirihika mwa muringa spremarch kutse muringa pharmacy neryo wukandibugha wuthi blood yangin ngayirihayi neryo wukanjayi. Mune ebindu binene mune ji ji foxin ji longevite ji feminine pomade feminine ehindu hinene wukahikamu neryo iwabulya iwabulya. Thwabiriretha nehebeho ehikaghenda mukyi omubyalya ekyirulya wuthi bwamunabire ngandirya engoko neryo iwathekamu akabeho kengoko munabire ngandirya kwangombe iwathekamu akabeho kwangombe munabire ngandirya kwamukyeri iwathekamu akabeho kwamukyeri neryo iwasangana ebindu byosi ebyo thunenabyo aho erighenda nibulya. Nganaza erinalya kwa kamurali kamurali kutse epima eyabirikolhwa ndeke eyabiribya miliyore neryo iwalya kwa pima nawu yokusyaka wuthi munanalya kwa pima iyiwene neryo nyithwa bosi thukabo nyo bosi ngabalyalaliraya abangasunga akathambi abanganahikayu imwalyabya pomade kanusa neryo omonjakya kisyabya ithune kwa spase moringa de peple elhangira indi abandu abosi abathebathalholhoka pomade kanusa ngabakokaya omonjakya mukasyaghonzaku abathebathalholhoka pomade rapide ngabakokaya mukasyaghonzayu nerisoma okwabuthunge obwesyangoko erisoma okwabuthunge obwesyanyama syosi ngokwasine omwakyihugho elhangira indi abandu abosi bakathasabya ibakasuba buhyabuhya omwabuthunge nomwabulime kandi
na mwe tambera amakoni mberere mberere tikandi sya lekine bini nyobusi mwasi asahu mwasi asahu lekerera eringira ni bure ukandi lweria ukandi lwahai ukandi lwahai ukandi lwahai eringira ni bure abahalimu babari hararayo ekirwecho ndi bakandi bafundisha abe sanzu chokaba nayo abe sengo kuba nayo nabo bulime banayo nero mukasa mwebika Hebaburo kwa myansi. Mgeko kisuweka. Nobole mundinya na watu unga. Echama yivanera. Nindyo munja achane mawonzo promotion. Yarewonza. Mase mwonze. Kwa vike viki. Evitwa vili ulucha. Na wabu ndizifo kisine enei. Na wabu ndizifo feminine enei. Na wabu ndizifo mani feminine enei. Na wabu ndizifo. Wabu ndikanduku sheka enei. Mkasha wanzaku uko. Mwase mulangire na mori. Eri uliri umarikolo mwebesengi kilo. Eri kolo mwedi kilo. Eri kolo mweve kilo. Mwase mulangire kwa mori. Kondre renotu yu mwasezo. Amori ya veri era. Aba traba hera na nyumanga ya hera. Mwave langira kuhu. Omoringa. Aba kashe ikawo. Tukishaba kwa moringa wari ya hera. Kasha babera wabule. Mwabere banekabe ndobine nekutebu. Okwangambu yesandeyo mundu. Kasha babera wabule. Mwenda muhere. Mwangato keriko lechi. Erevana okobi wene. Kunde obuchi. Obu kare mawa. Umomoringa. Obuchi obu. Echimilochi uuma. Tukana chula etruwa sa akatre sa sengi sa. Eshanzo uchi sikali omorengo oyo. Tuka ulabu esende sinene. Ama kadamia. Mwase muhe ule muhe ya here. Ama kadamia. Awakabia. Wanate kamo eshanzo uchi. Ama makadamia. Echilochu macho vuchi. Chika ula franga singa nadhi. Changa na ula. Eringa si dolari. Kusi eringa di dolari. Echilo chewo. Numochimudo mkabia 30 kilo. Nruwa sanga anende. Mwanechuli eringa sengi sa. Turuwa sa katre sa. Awisa. Ama kadami ya. Nyumu avere here mwesinje. Aba traba here. Ninyumasa muhere. Tuangala angi rende. Tomate bitoko nzalo. Tomate bitoko wabuna kwa. Toma itegemeye. Kuzitegemeye. Mubinga nzalo. Nibi indri. Abandubu usi. Tukabala liraya. Aba kichata kereba niko monja acha. Aba kitu kereba niko muna vire. Omonja acha. Tunawati ya promosho yeyo. Langenda banduba kasa bakati mwokobi mwibi usi. Kandi bakasa bakatunza wa okwitunze erisuire elangira bakalama amakoni mbere mberere oba wete aba uti miche bari ya paralize nibusimu kabarekira wa aba poma prostate aba ma diabete abosi aba ma asme aba ma gute aba ma ngabiba na uta makoni mbere mberere Yoti karibu tuneku. Tuangasha langira echerikola. Address. Aba kende sasumonja cha. Ese matala. Address tukaba nika. Olipitelu kaba nika. Ekizieki. Moriki nzasa. Akomusu eguduro. Iwa hambe nzera. Ekende mutiri. Omorikini. Rikini. Abaka kololero sabata tala. Wanamu asa mnini asa kabu yati. Rikini. Rikini. Rikini. Wabika okomuso ya guduro mwari kini. Naruwa butingaenda emutiri. Ngaro nda hawa dokita mureng. Na mwanga vya mwanu. Akendiku kulia. Nga vya munga. Akendiku kulia. Dokita murenga. Naruwa mwa. Abandobe tuwe busi. Abali chisalala. Abali isare. Abali abuyinga. Abali ya kamba u, ndingabe sinzira, obuhola obuvuya,
kandi ngabasinzira omulamu mubuya nabali hano ebutembo nekandu kandu ningabe ndi obuli mundu wosi akenda lama iniwana niyabyandeke sali omundu oitende lami ye konde ebimo byabiryasa kyadawa kyabiryasa maspesialite yabiryasa tutye mutunzire emirundi ibiri tutye eritunza ryabakatamwa de moder nibambana esyodawa syatukakolera ewethu enu yatukakwererya oku syodawa esyo hali abaketemwa traitement rapide esyo nisyodawa esyomufungo nasyo seneho tukakwererya oku syodawa esyomufungo neryo iwasanganira wamabilama okolubaluba neryo obukoni bwa ngabere bukaniwunza omwaka iwasanganira bwamabiriwunza onzi zuru bwamabya nibwamakanya nibe zuru neryo omundu oyo nimabitokera lama ninge nibindi obuwa watikyo bosi amaserivisi wosi aneho nimwatikya abandu elengere ndi abandu bakalama kandi abandu bakabya ndeke iwothe wamenya kuti iwothe wahulikirira ningi nindi nawe aseyi wangathoka eribya iwukaminya oko myatsi kwisi eryowa oko myatsi mwasinja kutsibu abamanya hulikirira 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 Dr. Moringa iwana wene umave mubana mwasinja kutsibu.

Tata nere mwala nere mutima muwirire amen wase mutima muwirire wase okomisabe mibuyanga ni ubutuki yo moyo mweru wa koyo Maria mwalembe sabanya muhanga oyo uherwe twa kusimanya muhanga ukutugulika ndikunda mbi no shirigololo tongatoka rikurikirira rela bromombe wawu koyo wetu Maria okumukero no oruzario mbuyirire osinje tata okutwa kuyuyu erutusundulia kumwala wawu wayutulire buyingo buli kitu itwe kandi babano tunemukomerera bolobolo kindi kitu ekisemulire ishusiri eshi Fatima obole wa mucyo lirikangania ekitsibu ekirumilolo obole wa mucyo lirikangania kwinje nawo tutolere etwa Yesu bako twangalamwa ekitsibu iki tutinu bali kitubanzwa tune muenda tukatuliririria eritolereria olugobe lwibinywa byakuyuwitu Maria irilwa Fatima okubiribirie emyatsi mikulu yebyesundire eritulabiria okomigulweno omubwikiriria wetu tuti ibyo bibisire omubisi byebuwa tuli omukyakabere tuti isiri ya kabere iye Fatima isamalire ibiswirio ebyo tukalo lako busana neretendetsera amalolwetu okumwetu yu koyo wetu mwa hula amalwa tunalibyo kwecho mwa hula amalwa tutivita mutobire tuti vite yi ikaenda hauma noluholo vitikita kabuga bandu yenda hauma neshondwala numwikanyerera riasio kutia mutushebu wetutino iki kikaenda hauma ne amagali manji awakahika hasa eshombolo nyombo eshombolo eshondwala amalwa ubuyiwu eshondwala esitawite mafasirio omukiro eche sitwamenya cyo tulimo munabwire tukandi kania okolonde lubanza olulumulolo kugumana n'ishirishi Fatima emuyitwari etureve kusano butatsira malolo kuyu Maria enyuma esha malwa tukaulamu evita mwatashe kania okonzala obunde buhanya bali ulirikiriribanzwa yenzala enzala erebula keretola eremera matandi eritandi myaya erihongera usanerebula akakayomunda mariamu bwirimu wati obonabo nibundi buhanya ubuliri umulolo kuyo Maria mama wetu mwakangania abana be Fatima enzala nayo konikiwuma shokyoko nzwere eyo tukalo lako twabiya hali ukweye ngalingikanaya chana malucha yosho mumutwe ekyo bakaulamo omwana muhereria mutoto mputevu niwa nichiminyikalo enzala mebya nene ruwa miyauti
echo ni chiminyikalo kotwanganabya itwabiriya hale kunyamwanga twamabiri omasako mabuyirire enzala nibuhanya obukale kabandu ibaikukwiminya kuhane ekitendikire twamabisoma omu kitabu kyembere kyabame ekyandi kiri 13 omulondo wa 29 iryalindira oku wa 34 obutabali bube obwandi obwikolawamu Ahabu muwala wa Omri mutabali mube kulenga busi kubatabale mbere siwe obutabali obu mwakolamu bomu amatsitsi mwiko kika kiriwa tre bahereri amahere mabe okushunya muhanga amayetre hiri hihya yukaulowamu Isabeli mumbesa wisidoni oyatabia tuliritahia abya mube muhangania esho sanamu hasa sanamu yukaulowamu eya Ashera yitoke iriremiwa ibimu byekuri nyamuhanga yokobohetane obohetane kundu kundu neryo kwambo mbera yati umushubuli ye iliya yamwe mubumbe atene mwache kandika ama wira tichi imbula si yendisha wa ekime si kyendisha lulwako nenzala yikandisirayo enzala yikandisirayo usane kitsibu kirya abandu ko bakashabula kirikulako abandu ko bakashabula kirinywa ale okumuratia atinu iliya iwe ukande balokomazi yoyo kundune naye iliya rikangania nyamuhanga kushenzire akalola okubwe nyubu mamubira teno uwe ukandi yikiriti ukandi ukaba newe chiriria ni chirinywa ukandi yagulwa ho iwashe ya esarepta yiga ya umu kuirua uyewe tuweremuha akali ili kikiru mbula ikashawa kitabu kimbere kyabame kandi kiri 12 mulondo mumbere ili yarindira okwa 24 ibi binasekiri yao ni mbo mwanya iwareka imbula itashawa omwisi ekimi kitashalo lwako ebyali byuma umuhiri ni hera se byangashalasa ni bwambu enzala eikabikagana eteno oluho lulunyu lulihe kuhi kutya pamabisha somo kitabu injili ya Matayo kyandi kiri 12 mulundu iri 15 iri kuri 13 bwabere bwira abakwenda wa Yesu muba mugendera nere mubira batri otule hanu nelukwesese nishunde mbisha mabelaba. Nishunde mbisha mabelaba. Lagebe kumula vya bandu. Vigende omomilongo. Vya yewulere echeriria. Ibwe Yesu mwavera wate. Siri tolere bakagenda. Siri tolere bakagenda. Mubahe echeriria inyuwe nebene. Yesu. Iyuwe newene awatre mubahe echeriria. Yesu abini abili la miyawando. Oko mutrima akabahi chinywa. Yesu abini abili la miyawando. Amalu eriavo. Iguale we muri atole rabando. Ivalia nakayo komubere.
katu kiribinge katundulo okobe buyabi mutrema ewe bamabe abwa na malwere awabye inyemwe bilamibwa omubuyingo wetu bwe munabire twangato keremenya kwenene nyamuhanga kwanene tru ere labera ere bana keretola akatule mayoko mutema tukayoko bisomo ine tulamia amalore wetu tukayokuma bali ine tulamia nomo beseda lakini kande menya munabire koyo wetu ati nere bana kereria uminye na kukuni ketundulo akoloe mbolo nyamuhango kwewe. Kundi situ rewe riri ae, ale wese tuangabia ututeta ale. Na tumabili uvivisu wabia ni akabia, na onyamuangabili kala ndeke. Abando sebalibu liche riri. Sebalibu liche rinywa. Ni wambu, mkayo mwalu endulo chivoche no, imuna utia kereria. Tumayo ukulu endulo wanabi Israeli, ilikanyenye mwanga kwa nenavo, mwabaichi, mwakaba kalyo. Mana. Vatia maezi, inyaba maezi. Alama gisi Mungu yuko nao. Na Maria kashuwa mungu. Ateba na vage. Mwamavi ya mukanya nzama ulusi. Imalumule na kilitu lako ni wambu uluwa nyanyi. Imaluma minya kohane echere kungera umubu yingu winyo. Akatuweratia. Pali chetu erevula kalyo komubere erebula kalyo komubere nebuhanya tunge batu niluholo kundekate nebi mutrema etukanda betalukako tikali kitu sima abakatulondera yako abakarema bwetu kisima nyamanga yokutsivu kunde yukale tumubuga kumumalengo nebulimia bachi inyabaka gala. Nembutu inyeleshi ayo. Naba nini abaya menge. Awe liendayo. Emetoka na vetekisi mene. Itu mishima kuzivu kwele. Nima bumaria teno. Ereba na keretola nenema. Yesu akaba nuba. Kalio. Ukwikanya. Aka kanya mikati. Akaba kangana ya iye kwale buyengo. Na kande kwane nao. Ngoko nyamuangana ye. Anabika basuwane chanda chiwe omoluendo tulimo. Tukae ndaka tuakalyo. Inya tuwa maeti. Alama niko nanyi katika safari yenu. Ukavulevyo. Tukavulevyo. Kundi tulivya ndaike ngasali utuwa bari mukosera. Ni alama ya baraka. Eririmigiria. Ewe ukebe taliavyo. Ni alama ya baraka. Ni alama gisi. Tuko na Mungu Maria. Akatukumbuza chatia. Yesu anene tru. Iye. Kwane hau mano ule mundu. Oyole naye. Omulo katua akalio. Omulo kate. Oluo lulu kavya. Iluli hakuhi. Ereba nako. Nimi isa ya nyamuhanga. Nimi isa ya nyamuhanga. Nere tokerebana echiriria. Kusituwa minya nyamuhanga kwa kavya. Ine kati misateno. Nine nenyu. Nuhingu wenyu. Nina ilikirirevo. Omomu ulu kakavula. Ituwa minya. Kohane. Echutunge watuti. Tuwa kulirimu chituwa kulirimu ere kore ande. Tuwa hirire tute. Tuwa hirire tute mbeno. Kumbitwa libi umwati yoyo. Kumbitwa libi umwati yoyo. Nukwisha mbacho ndake. Bali chetu. Yesu akabuatia. Akabuatia. Nabia ni kulienzala. Mwambe chereria. Nabi ni kure nyota uwambe cherpulia. Matayo, makumia na betano, umandua makumia satru na betano.
nebende kwaho ibisusirio masakuma wirire akabugabyo chikale kamaria nyawetu inyatuwerate tumenye ko ekindi chimenyikalo chobuhanya twebiri kamo mumumulu kwenzala omumulu enzala yabere kuha enzala eyiringi umwene muherere muyale ka inyasube watata akabwate kona masusiwa natene nzala na masusiwende abaombe bangaye watata kabanie kabane mulya ngande subula Luka chandi chiri 15 mulundu eri 19 nererenda eri gweri 18 enzala muyale kumwane ni asubula na unemulola kuyokweka enzala muyale kumwane ni asubula tweshinga yene mutuwira yite hano ane echengalike twaisu bako kandi zaidi yecho utumwa masaka mabuyirire enzali tunga batuti tunga inda umukiri watuti obusama obusama buritinzali yi ikaluye yayikura umukiri batuti obusama umunzira yae ebinje tukabulabyo ne kitakiwa yaheri kitalashia iwa yahera ni mbuli yetawa kutsiwa yahera ni nyunyu ya shalabani yavyo kutsi byuma kutse bimiru mukatikati uwe kana kwa iu miru mukatikati. Nunge, obole ngabu hanya, iwe ngabu katu kwa ma, mupaka tutu ya vya nzama, nechere tola tuchibule. Mariate, evi kumbe vya tuwera. Ivi tuwe ticha, ivi tuwe ticha, ere minya, utuwe virihika, ngane hai. Abandu abale, nanyamuhanga, tata, wakabyu mwinene. Na tuwamesu ngali Yesu, tukunde kena lengi lukumure, tukaba kanyira akali. Abali na nyamu wanga wakabyu mwinene. Abali na Yesu sivi kwa nzala. Abali na nyamu wanga kaba vere kiroko kari, umuje mkule. Kundi yomu teke, yomu kama wivyo si. Abali na nyamu wangu mkwenene, wakabyu mwinene. Yesu, shalia, tabula kalio sheliatakanya kalio bekahwa akakanya yako ibiendelea ali Yesu sale kayangiye sheliatakanya kalio bekahwa bikasaka tu chikandeleka itwebua ibiendelea ali Yesu sale kayangiye sheliatakanya kalio bekahwa vikasaka tu chikandeleka itwebua tuti balichetu

0: Yo
1: rè.
0: trai trai trai trai trai
1: Trai
0: trai trai
1: trai
0: trai
1: trai
0: trai
1: sa mù lè là
0: trai
1: ui rè.
0: trai
1: Trai
0: trai
1: trai
0: trai
1: sa
0: sa
1: mù
0: mù
1: lè
0: lè
1: là ui rè.
0: yo trai
1: Trai
0: trai
1: trai.
0: ho bu che col e go vendre su un go tre che vo hai ndi mo ba bo la ho bu ho bu no bu mutedi
2: o mo bu ite na ba sunga ene ni dia ma ndi na chete
1: me kwene
2: ba no wir about one beat
1: tal tal
2: e ba ri ba ni mo ba kola mo ma ko
1: na ba komersa bu
2: su ba komersa
1: bu su aba na ba aba ka aba ka chimba
2: aba to one beat ka ba ntana ba ndamu ba ba fumo bana u tshi khou dia makoi a magets ndi ndi ya u ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
1: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi
1: ndi ndi ndi ndi ndi ndi
2: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi Lamo, Chitaba, Commander Catawan, Renaria,
0: Renaria, Renaria,
2: Miss Evang,
1: Singer Nonim Corambia, Caramuracho, I find a catawan.